takavas na po nga tahong panamapad darja Celsius. Abiti na Kosovo na tavan no tarabay na diti i okita toko maza diti Met Malaysia it hivang do internet tapi na ikaw amin ko na po o Kosovo na tavan late na buwan na po o habi na ko sa do kivada ti do tambahu teko kivada ti do uhudan late sa do tapi na ikaw papapanaw do kulita pingat inga do ko mahigan hohobi na ka sa itim po da awavasi o Kosovo na tavan tako umasam hamo o lahan yan na pingati nga tako mahigan day talo na lun o hansan da kaykot tako na da it dimpoton da tako may na aw batim po tapinay ko kinang tako iti hozo da sumusut pihi manta di Adrian Jess Seeking Makyano teko makyuni da hozo manta di Jovita Chin kaus da Ginavo masuto na na hozo manta di Julius Sodomon hangad kudiozu hozo na panitinga pinakyuni zan di Florence Boyjol masuto na hozo manta di Malaysia Galus kandaman di Piupusan dito pinakyuni zan di Helen Yong hansan pa yung taon na nga vito pinay kanaw kinawa to ko.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tawo tinimungan mimbul Brazil no po nga iiso no po gun iko sudong muzu it sa savan binon FIFA manta di taon sa ibu sa jamatus tawo nga pod. Iti no po nga iku mo duvong premtahu do no koswang. Brazil ito gumu no kozo do nakahantoy sa savan binon niyaga da ing himo. Ino no po nga di taon sa ibu sa jamatus himong premtahu sa ibu sa jamatus ono mo premduvo sa ibu sa jamatus tu nga pod. Saibu si Zamatus si Zamo Permapat Om Tovino Podi nga di tahun Duvo ngaibu Duvo
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu jiwa Sejuta sorakan.
2: Om nabay na jam ko vahu opodom si Zaminit do nung suva update po gun at ako om kuwang kami do opodom isop po minit ako dahil na ababasan kinangaw do pihi ngabi do hozo mazaditi pihi hozo date Facebook WhatsApp om negi TikTok tapi naiko ama tahu padati yo hozo do ko niku mentok do babazan do ko do dong suwabiti abgo ini no tawa dan insan po kuma sa vevi tapi nai tambahut di nokosivat do pinopobuzu do hozo do pokiu nizan de zo mentok dati di tapi nai di au nosivatan do pinoponi do hozo ada ko kuku kuvai ke tapi nai ama kinaman wago do minggu tiso tu tikit tadaw ko nom ongo ta ko iti babazan pihi hozo masalit Facebook WhatsApp om TikTok ko timpun da jam ko tu tahung pod minute da dong suvab gisam jam ko vahu tahung pod minute da dong suvab om hozo da tahu hozo da tauvi mentok da babazan iti hozo man tadi Heidi Vanessa Maruning Husino da go pinakyanu di Alice Shelley Lim hozo man tadi Evelyn Ibin ada Hivai Pinium Pangazan pinakyunizan ni Jennifer Mangka Koisun hozo matadi Maureen Kinjau Hamin Dagay Kibabay pinakyunizan ni Jack Motingo nagidi Carol iti tapinay ko Hansan do ohis nga bikinabo di Azu katahodan do minakinangaw diti babazan mantad po di jam ko 2 tong 4 minute do dongo suvab kinangata ko iti to hozo dahit kasimban do boskadazan naikot binasi aswaw tomoy mo

0: Hi, isaw Ilinda Nanuel, pakinangaw ko na ko sa Himbaan Boss Kadazan, Inoy Kot, Vinasi.
1: Mayong buso ko doon ako sa himbaan, no boss, kanazantip na ako, dabay na jam ko, vahu, tohong nga pa naman o minute doon ng suvab, Denny F. Malinggi, Otomo. Okay.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nakakina nga Turki, itang katahu om tumanod mahik pihabanan sa sawaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria, minandat gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti, kumainsan na gitong nanod di taon sa ibu sa mga tustong pramapat, Myanmar Republic, Democratic Congo, nga minandat himong pramapahuton. Ono ikagazat, pagun imaso misangot do bayno Iraq, nga tumanod kapas patngupaton.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kalasan, yung suaw tamoy.
1: Kasi po siya nung suwa po ma Sabi Vito Pinay, tayo tambaho sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suwa biti. Kasi po siya, katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo, katpanak na pumuhan naman ta basi ko. So, siya nung suwa, DJ, lagi makikinaw na yung Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hi.
1: Ang gana gimin pa yung nagidiit, darong suwa biti, dahil panakan ko, so, tanaw ko tabo.
4: Isaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag inungo, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
4: Inoy kot binasi, osuaw tumoy mo.

0: Kinungo, pason mo mo mo his dito.
1: Apiumanan ko na po ito sa dugot pali, nga ako pibinakti. Nung agumu o tinaw sa kaw manukuro hozo, di ako pinakagari ko po, tamarago. Kamusti ko, papidu.

0: Hobby na ko zodi. Inoizunon to kong sandi.
1: Ba, kumasa veri momomohis kadazan. Kada ko si, umpay kumikum, mamaguna boss, kadazan na toko. Izeaw na papatihambus kabuon, boss na toko, idtimpu dumonto. Boss kadazan, boss tungkusan sinakagon toko, idtimpu dumonto.
2: Lahan mingkikit mamaguna latilik. Pisokon savyavi sumbu, idhinimput nung au gunon. Pisokon savyavi Swiss kakamot lotilik om elektronik nung au gunon. Gunon no iso mentol sumbu tagazo, montok ninabaw pa in hobi matadko mentol kisaisto nini. Tunukan pu paganakan do mamisok Swiss sumbu, kipas, toy kakamot opongo mamaguna dino. Poy kiton sumbu id habus hamin nung kiva kogunaan nopo, miagano, mindad koy katan tambuhuy, toy ontok kiva kalamazan. Mi ono kozo na opiot o tutub icebook o pongoh mengivang dino. So-soan mambaka siobok in icebook om acorn. Icebook inoponu, kopongingkuang kopumugunaan binakas. Dadi, so pumanung iso suang na icebook, suangan nino do ice moy au obat o vinakas latilik. Gunon no kakamot latilik i okikit vinakas.
3: Ya, tapi nga kami om nabay na jam ko vahu himangapod minute do nung suva update po gunto ko. Om ko ang kami na upod po minute po to ko dahil ako sa himbaan do boss kadazan diti ito manay ko. Om pa yung ko po katuhadaan insan po kumade di Jesus sa vyavi. Imantad po dati di jam kapatong per minit daw minso suva makinangaruti ko sa imban do boss kadazan katawadan san po o ma ingkan gi ko masa vevi tambahut tapi na di mamaso o do popobuzo da pason nga video zumaza di TikTok do sabah VFM katawadan om hisan ko jesu do duva hozo tau vi matakada ko sa imban na takaw darong suva biti hozo mentadi Terry Peter Otu hozo pinayampatan di Cafeste J. Mokujin om nagi di Stella J. Ansibin ati om Otu tanong din na dada iti pwede gisa om kusayimba na toko danong suwabiti om katawadan kumade di azu na minakinang udago minang uvang nago mantad po di jam ko nom danong suwab gisom da jam ko sizam diti da tamay mo poin sampu tamay mo da miyampay lagay da it kusayimba na boss kadazan tanong din na tawadan kumari di Yusu om papisaw mo toko bago do suvay timpo dahit suvay ko sa himban om tabi pibabasan matanago DJ Pete om dahin ako pong avi do namot.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hinlengsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hinlengsang.

Iyo pagay ni Redu do rimbay kuno naring ngayon pagapaga ka rimbay kasaray to rimbay ang tuliri musago timbay ninggalan na ang kaos rapan suayan amso no rimbay ri saludin lugoy rimbay ninggalan na kumakay ino nang ibita ka jam katulu apat ngopor nga minit ra londom ang pagapaga na pura jam katulu apat ngopor ang balo nga minit ra londom na po ako kuno kaya na pura azanisha kalibong nukotak na balo aminto kinto kahondon Ningko nang rayus kada paga-paga taka sinumimpong ina yar live TikTok mai, live Facebook mai. Ampayo kada paga-paga atiak bunu kada entokon ningko nang kiringo Ramon. Dalam kasaluan dahun nomor asaba BFM. Mayakira RTM klik ha. Download tuan mina kono RTM klik paga-paga kara kau kono ang kiringo kasaluan dahun nomor asaba BFM. Swipe ra kono kau ang kiringo kasaluan dahun nomor RTM klik pana paga-paga ka entok kono ahilong. Rapahilian bola sepak Piala Dunia FIFA 2022 paramonom. Eno pasalulan merah RTM klik eno kandu kibayarin eno secara percuma ya raka kena hilong rapa hilian bola sepak piala dunia FIFA 2022 pramonom baga pakaka eno merah RTM klik

Yara ramin kon sino pa pambilinan mo nakako na buli ang itra bilin mo yun hino maya ramon na kasalon daw mo sa FM hino batikin mo nagrecommend na live Facebook may live TikTok may ampi ko na maya rawas meron number 0 rondo siam apa siam kusung tulu valo Mangkinin ko ta kapira rimbay hino rimbay interiketi Hazani Hanafi rimbay ninggalan na Bayuro Ilorakon. Ngo na po rimbahin na pagkakakaw na po ko na kaya. Azanisha, kralibong no ko takina balo aming tokin to kahon doon.

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaw ra siruk ruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togom ruina magibit mongoy rasuruga, togom ruama suku pupus rupay nawo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman rapat.

Yo, babagan na kasugutan ka nung kapaparan ng siyara nung sa WFM kasaluan na hunumur ralo na mino. Muna nga namin yung rayos ko na pagkabaga ko na ng kining oras kasaluan na hunumur ralo sa WFM. Ralo na mino na papagar ako na inayar live TikTok may, live Facebook may pa yun, ralo na mito. Ang paning ko na nga ang rayos ko na pagkabaga ako na nang ito rabilin mo yun, bilin-bilin, rangarangan. Pio ko na turus ng share live TikTok may, live Facebook may. Rayos pagkabaga ako na hingat ako no babal ko wanan ra na tur rumah samyak sa lok na hilong na pambalan intora kopi sa meteorology Malaysia yun may laman web mit.jovi.my Ares may irwani ka karo dua rimbay, rimbay kasana, rimbay yung tari dua timi, rimbay ninggalan na nabutitin. Sunung na rimbay riros na kansut, rimbay ninggalan ang ralikot kurainan mo. Na kita rako niya dirin, kansian alo naman namin kau, kansian rako na pantingay sa miyo naman titi wala kapira oron ng suang, rauro matong rako na pasalo na hunung rata sa WFM, aring ang minda tukitukir na oro, ahin na sumta, tumalimpun yung tara jam, katulog sumukura jam kasian balon naman. Tumungkul na para kasalo na hunung rata kau na po ka na kayara, kasalo na hunung dusun, mayara di Jerope.

0: 사랑하는 시닝 타워선언.
1: Eto pa rin ka bina jam ka siya matalo na pa di minit da tutuwang kakal ko miyang pa daga DJ OP hindi ka salimbahan na bara sa dusun. Ama kumadi kayo hitarahian dat maginangaw sinding-sinding tanga ramai kaya mila ko mangukab dat Facebook na bayan nanti hara live ko din sa BFM V Good kakiya. Mila ko dat maginangaw maya dahila karadiwalingay mamalaik papailang dito ito live to kao. Apapapong na nun na papasan-pasan nila panguminan dat Facebook nila. Ama, pengkura pa, sakira na pa dahil sa Facebook na kayo. Milakaw na gini makinangaw maya dat radio at aplikasi dar TM Click. Milakaw mga download dit aplikasi dar TM Click ya. Ang karangaw kundad kasalimbahan dahitid pa yung takapagun dat Malaysia. Akan ka sama BFM na. At mila diyo darangaw dahil ay dar TM Click aron na gini sa BFM, Kaningaw FM, Tawaw FM. Teka ila da kasalimbahan dahil ay sa barang rahat na sa Mananjung kaya. So ay kayo rin masakira na pa dat itarahian dat mintang membula piala dunia kaya. Haran na gini live dahil dar TM Click kaya. Adiam inarugi kau dat sekiran mandi download it aplikasi dari TM Click. Suaika dat mamasan dahil ada pengumuman dat Facebook mila di nagit peti lambusan pata dahil ada WhatsApp dagai ya. Dan benamat ko dat nuridid mengandat di kayo pasan-pasan. Iti ya sinding dat sungai parangahan ko di kayo. Tetuang lebay na sinding di Villana Juani. Sakit nerasaan.

0: Eh, tapi dia kau benar jam kau pada pada 8 minit dah tertuang kakal kau yang pada dagai dari tiri keselimbahan beres dusun tertuang dah baik nak am kakal kau yang pada dagai DJ OP dah jam dah kedua ababayan papalambus pasen mayat pemelahawan mila kau nak dipatut mayat dah WhatsApp am lagi hilal liwang penguminan dah Facebook am aku minta pemelahawan dah ketilambus kia. Halo.
1: Halo.
0: Isaiti.
1: Kapisanangan tatuang Pinay.
0: Kapisanangan tatuang Petros beti.
1: Amya kuno manakati.
0: Manta di tembunan ke ya?
1: Aba, kapiti kendara samti nun asapo ke ya.
0: Manta di te jam kadunu perasam.
1: Jam 3 mali sampai kapiti kendi pukul 7 lagi.
0: Natadun ke ya?
1: Nadun lagi badala.
0: Oh, megal dah hitil kiki na.
1: Ini nak boh.
0: Adiham, mereka punya perlu bersepasan tu, kia, Petrus.
1: Mam, penggulu pom umat niau nak kesenangan tertuang.
0: Kesenangan.
1: Kau enam. Semua dia kau dengan pasan mani agang ni tu di ketuluanan mani ni agang mani ini tempulan. Kalau nang pasan bulan ini, mending Abdul Malik koyok men, lagi Yosip Petilu, terus Nalabuan Judit, Miliagom dan sendakan, so terbalik makikin nangon tetuang mena, harap dan orang ayat. Ini pasan mayunan kereton apa egisem jetem penyamung ngayunan tiem kepesenangan adam konem mayunan kahan atinai
0: apa sih kau kemari kapit terus
1: mana apa
0: apa sih kau kemari Petrus nak apa melahau dari tiri konti data tuang dah banyak ya apa sih kau tu nak kasiwat dah memelahau kemari kayo hit minamasan dahi tin panguminan da Facebook di tim Megali Paulinus bagang sagi pun sikau dahi tin panguminan da WhatsApp negi tarpasan ta kita kuman tadi Joseph Batilo mamasan niya kumantin sanai kambalutan ngawi Megali Julita Magret Lucy Dayaw Maria Juhan Josie Mindong Inay Rasugod Inay Emilia Charles Loginon Julius Pansay Yabitus am nagir kumadia Choi Francis Bernio Narumbay Pita MM Suk Jasmining Joseph Gelemboy Patrick Antang Petrus Quintin Mantar Tambunan Yegasi Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Inggam Satur Amkain Sanai Tambalut Sabah BFM Kadau Ponsikau Pasan na Joseph Amat Maikura Minta Pemalahawan Dat Sumusut Tutuang Baina. Halo. Senangan tetuang Isati.
2: Hello DJ Opi.
0: Isati.
2: Kiti.
0: Isati minum lahod ti. Awas senang api remutan kia menak pemulau. Halo ka om Aiso. Nadi. Nadi kepia kartu manu kia. Pemulau pakau aku sekira dah harapasan manu dah pelamusa kia. Apa dia nak pupusan om. Nabi nak kredit kia. Mai kurang minta kau agak pemalahan deh ti. Halo.
3: Halo, kopi bersihan nih DJ Opi.
0: Kopi bersihan nih kini kuma dia Isaiti.
3: Oh, Izo terus mentadai sugud.
0: Terus angkatkan jamuran. Mentadai sugud dia. Nunu habar nu Ros?
3: Hah?
0: Nunu habar nu?
3: Om apa sih ngaji nih ti DJ Opi madrasam nepo.
0: Awasi mentok dia madrasam seneng iri di madrasam.
3: Senang nak segit segit mati tak senepo nih DJ Opi.
0: Senang bagaimana modap tu segit.
3: Om senang ni kopi songai nana aw nagi kodap nu segit nak kopi.
0: Mau gigi apa gamut?
3: Asal kita dah gumapus kade baliagom.
0: Ba, may ka biya pala busa pasan no?
3: Katawanan na diya, wey, DJ Opi. Kuma, pangamid, kuma, pwede paganakan, no? pampaganakan ko na dating kampung Sugo. Daman, no, so pwede humusing nga bili na kapag huwa nga bila mungkap na gali, may gali tampulan, may gali agang, may gali pitro sa namunan. Katawadan nga bila dia so na minamason ko na gali pino, miyaga nagili lucido yo ako naghihiba ni Adumalik so pwede insan ko ngaw so dawi daw di tabay no nga ansan so na ko ngaw so na sarap bay no di ti miyaga nagili dyan yupi ng paganakan daw miyaga nagili Maria Jackim de Papal may pakali ko sa di Joseph Patilo dito aw insan daw hatang daw manak na ko na pason katawalan ni Joseph Megadi Dugo Lalingkang Saigay Deho din ko po din ang ipan kung nabago ang andaw di ang saan ko na napay ngong o na ay so na doong kapan ko na susubay nga siya so na doon sa biyabi suntop nga di ako ang ay isay magigay dito di na buong di no iban kung na bago sa saw naging mungkap lago ano iban ko di nga bilangan kung ko upo ano ko ko dapa ko di lang dito ang ako ngo ko upo daw minungkap lago katawadan daw gigi na alako kakaw sa suntob nga bili ako ay tatido sa lapay no nga ito na sa baita daw ma kun po po mo nga bili Jesu no nung kapan ko dito sa dap di tadaw ko nom kapibasian na gido halimba pa suwab ko ni JJOP
0: tapot
3: ya isa na paday kiba na bapa nga ada na dia suka sa hihibay po mahoing iso na padigya nga iso na bapa iso na mama di dabay no nga kakay da piyong damundom da ogit at sambayang la da sabi abi nga santop nga abi di tiyatan ako da hidlabuan timpulun na tuabon ako naghihiban ako pahiban sa ka ako da dahil kunak da sa paganakan ng sando da ababasi kuno da ka ano na ba Diyos o da kukuhasay habis da narumkaban da hindusuro talipaon ko hay dam hay jodi da on ko si Diyosu nga patawadan da o gigina da Diyosu ay ka mantado riti da man ko gisang da zit Diyosu na nga binungkapan ko di sa dapli bay no liti da ko kaka sa ay tangan nga ay ton ko suweta daw na di GOP nga iba pa waton ko diaw abli makiwi da hozo
0: balay na pa mo marait.
3: Nga, ay so pala kide-de isistum niya sulat na kahikot di ijambatan pinirumban ito kadi o so uli nga so kayo na isa ako na pa ko supan no nga nakaspan ko na po ay may gakay nga ni so daw do jambatan pinirumban kadi
0: jambatan pinirumban kaya ang balang ko maghihumti no
3: ano kiba na pala yung nuna po nga po ni Zon ako sa lugo kiyo
0: Pansikaw
3: Pansikaw nang ginadiyaw ay GGOP katahuanan
0: katahuanan niya ka pa ito pa rin ka Pansikaw kumadi Ros manta di sugod na ka pamalakaw dahi tidil konti ito to ang rabay na mamundarang takapadaruhay makinangon takapansinding maminlihis dat ginawa ito to ang rabay na sinding mantad di ahiyat chung pinampatan di Mas Mary mantad pinirubaan kinangat ako

0: Ito pa rin kao gumulit ako kung ako eh. Dapa ba yan? Dapa palang buspasan. Mayan pamalahawan. Kakal ko miyang pedaga DJ OP. Hindi ko sa lima niti. Jam kedua. May kurang ito pamalahawan. Da sumusuhut. Tatuang da bayan na kya. Halo. Kamisinangan tatuang. Isa iti. Awas sa nga piramutan kya. Umulan kago dat manalipawon to. Haran na rulaw tarangokom. Kaputut. Nandi kya. Damad-damad ko mga andali di gayod pamalahawan. Harapasan ta kita ko mantadi Abdul Malik Tahir. Mamasan niyad ko ma dekin sanay ka ang balutan ngawid sa BFM in group yung balutan dit kalihis ita siwatan ko mamaray tutuang diti Megal di kayok me ni Agang Jos Gimbun MJ Rosugod amnagid ko ma di Yubo Lucy Dayaw itampulan ni Petrus Juniopin Isinta Emilia Gom Majakong Majuna Sabin Kandaron, Lonely Ingang, Rosni Gausi, Lidia Raymond, Julita Judith, Ijalina, Magang Sagi, Inggam Satur, Thomas, Ang Tamalot Suway, di Siaw di Kayo, Hitaw, Ngaray, Tutuang Riti, Kadaw. Nga, harakasari sudah awil ko, pangkuring aku tamo di Kayo, panakakupi-kupi, pangarula siadap, dat mata, Kadaw. Raitan Giyadiaki, Tambirwa, Tambirwa. Mimpanaw patulun sa pagunan, maguhot isay pabalid tamburyo. Sangirak-kirak patulun karangaw haramamalid tamburyo. Tamburyo ay dati human nga tinudukan di aki mamaray tamburyo. Ngapin ko na pangapang si Kalo Sudawil Nukia, Abdul Malik Tahir. Ngarahiyan akun manguhot, nunu aratila tamburyo kiyo. Hara di kayo, kaila dono rati ti tamburiyo. Awa ko kapi ya karati. Ami lang-ilang toko dot nuri di rati di ti. May dot aruruhangan datat kemelaan. May kuramita pemalahawan kakagok ya. Halo, kapsinangan tatuang, Seti.
1: Halo.
0: Seti.
1: Emilia.
0: Emilia, gua mantan disandakan. Dono abar no, Emilia.
1: Kasi isyaw ano ba no?
0: Masanong tamad.
1: Nakakan ko no?
0: Nakakan natin no? Palastik.
1: Ada ka?
0: Ba, may kapiya pala mo sa pasan no, Melia?
1: Ba, kapag hupam isyaw pa kayo. Ikalyon, Itas Reginon, Joseph Batilo, Johnny Upin, ang sa awo, ikoyok men, ifrolita kinadil, ifrolis bajol, sampai hati ka Florence, aso di anong kapan, Adila, Izubud, ano na nga vi abal di azo, pasan ko pitiambusa na pikawangan tako lo sa gigisom. Iho na, DJ, osagit.
0: Osagit, madap.
1: Asa gumapos.
0: Ngayon ka po sa ibantal.
1: Joking, so na po mati. Mamamain doon na po.
0: Ang kaya, hingga masala di. Nako po.
1: Ba, rin ako na.
0: Iyabang yeah, sigaw kumadi Emilia Gom, manta di sandakan, nakasiwat da pamalaho, dahitirid konti, tatuang rabay na kya. Misa pakawagot pamalahawan, datman kuramita tatuang liti. Halo, awasan na nga piramutan, panalipon ka po.

0: Halo, kesenangan tertuang.
1: Halo, Topinai, DJ OP, nggak kabar?
0: Kabar baik, isete.
1: Simpson Gimir, di Johor.
0: Oh, hoi, kamalatid ti Simpson, ya?
1: Nah, ini aku anak menalipun na sama BFM, jadi aku asus aku salut, bo.
0: Ya. Aku marah jabai na, tuang.
1: Aku marah jabai na, kini jadi ke Swabun ti, ini jam ke turu. Ke Swabun 6. Kau li, tadi makin ngakud. Ralaw na sinin-sinin dit. Ang alumni sa tarong ngakud. Pailatan nga mura-gura gapat ka di DJ.
0: Mura-gura karam kaya?
1: Eh, na ba?
0: Mampot na tini.
1: Nagyari di, nagya ka man ni Abdul Malik, tambiru ang kari ka?
0: Tamburiyo.
1: Tamburiyo na po nga, punang kiulo na po di nga, rogon ba rin maksud daw?
0: Oh, migal rati di tambiru ang kaya?
1: Oh, iso eh.
0: Nahila na padagay am. Punang ilara na am, tambiru ang ka, tamburiyo ka daw.
1: Ya, tambu, rogon ba rin?
0: Kamayon. Regen kia.
1: Regen kan dusun kan.
0: Kayak lain kena gitu boh.
1: Jadi buat magi nugiar di. Mie galagal lihat ijaan di boh ngak mie galiman lihat rati dau.
0: Mie galia rati dau kia.
1: Ini ijaan takur nak kau bau bahat di boh.
0: Nasimpanan takur lah. Lain apa dagayam tambir wah kak.
1: Ngak cina boh ngak nukade di sini.
0: Tam nugiar dau di.
1: Tambiruo.
0: Akon, akon ka tambiruo.
1: Tamburiyo.
0: Ah, tamburiyo. Ano rin di?
1: Tamburiyo.
0: Tamburiyo, ya.
1: Argon ka ikilo.
0: Ah, masasin ka kami adik ka?
1: Ya, gala po. O, mamaksan pa kasi na tangkurit hindi niya dit. Nagyari, sa tumbay na to, lalay na ang panlipon din sa Bobby FM kiyo.
0: Ya, may kapiyo.
1: Kapagulo, matakli ka ang baganakan na nasan ang alidas. May pagbaganakan ni DJ OP kiyo.
0: Pasigaw.
1: Sangan pa paano karadyan naman kita daw. Mga nagi ikompinan ko si nakagon gimirang paslo ipukakilo areto na nga randila dito pero mo nila dim alasan nga lidas nga ikotin sananom haro na po kasi watan ni Tim muli ikantanad bulan do balas at nanaro na po magun kali gini DJ
0: iya tapot
1: nagi kombolutan isababi femi koyok men sa rumasan do i Jolina nagi i Abdul Malik tino di si Dawil do i tempulan le temporuli isai le bontai di DJ ni liwang ko dengaran di DJ
0: i tempulan kare
1: kon harti setandu
0: oi yubug
1: oh yubug ah. Kon sigo di pasan ni gulu bug tu inani bug bo tu perang aku linga aku kesalah dat mena liwang ngap perang ama talingo lu megelogel radio ulam karang di tapasan ni simptom. Ya, ang saran ko pinayin lo, matup kiulo, lo sukong baru kiulo, lo pukak ya, sa mudin, sa piyun, ya riya, miliri na buhan, sa ngalidas ng ikot, ang sana nung kapis na nga, modop latino, kada ko po, adop, makikinang ito, maanta ka po, karuhang nga, hindi dya, o pigi sa jam ko, po dam duha, kadig ni Jay.
0: Okay, ha?
1: Makinang ako natin, DJ, sikiram harap ka siwatan, sindingi mantadi, DJ, isa'y DJ, dusun ni DJ,
0: mati LP. Saya dimatinin
1: LP
0: rapel
1: ah lu na po sining daw
0: aba aba belang ko magagium kan din no
1: ba kon sigo DJ na ko po
0: ah na ko po
1: na kala jano bye okay
0: kon sigo ya tapi ni ko sigo ko ma di Simpson Gimir man tadi Johor hela ya Johor man telepon di ti sundung data sadunga kasiwat kasariyaud mamalaho mamaramay di ti babayan takaw ke selimbahan boros dusun pasikaw na Simpson lansan da telidas kakasari da hinan sampagunan senang at kapapanahan da keraja senang konunuan da kosinan amaharat kesiwatan da muli kampung kapiru bakawagun paganakan da hilaid kampung kya amisa bakawagun pemelahuan naman kesiwatan mamaramid kya pagulo da manki kayo perangai kawagun sinding da ketilambus kya. Halo, kamsenangan dito wangi sa iti.
2: Hello.
0: Saya ti.
2: Kita
0: mula tiri ti.
2: Saya kembali ti. Ah, ini makut dino. Ma, kan di tenu dirat makut degalah.
0: Oh, tamburi ok ya?
2: Tamburi ya kan di senang aja, nom. Ini nak net senang kita mula dari di cengah.
0: Tamburu.
2: Tamburu, ngah irusan irusan bahagian tamburu di.
0: Mengagal na pedatan, hilang na peranawam tamburu wahi ngah ukah di Abdul Malik di tu tamburu nuka kaya daud di.
2: Tamburia kakak.
0: Tamburio.
2: Ngah irusan irusan datu lo niri di. Baru suai nanti dibekan.
0: Oh, kau mikal regen ri?
2: Suai nanti ya regen di.
0: Suai nanti regen kia?
2: Suai nak asam lega iregen kan.
0: Oh, suai malah ya regen suai tembiruak kia?
2: Suai negari di irinat ke. Aku di punya perhatian si mukikin nama pangku buat di.
0: Suai ke iri?
2: Iri nanti kan jalan ku di dia.
0: Oh, bapak sih kau kemari kaki ya?
2: Oh.
0: Ya pun si kau kemari tebine tekau tembiruwa kadao tamburio kadi Abdul Malik Tahir ngai isoi pemerhatian kia. Ait kemenyan darusad-rusad datulu nit mibok teke ni kebok na. Suai kakarati lad tembiruwa dilam suai na regen. Ngai miapine boyalal lagi ya. Tom biru kalem regen ilang ame pine ya lele. Iso ingawin nan taden kyo. Na hari kemenyan di pemertian na kapi dia lele. Tom biru ham regen. Na tumbayan aku dat rumah si kau regen kyo. Kaki tanapod mawat pawat nga doy regen kam menangkus na mibok. Na pikura pa da damat kau dat nuri di mangandat pemelahawan dat sumusuhut. Mundarang ta kapat teruhay. Nga kada ko pupingibok to kinangata ko pati iti sinding di Ready Badang tulun kampungan kinangata ko.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ito pinang kami na jam ka aparami sa tatuwang nakasuang tako na jam na katalo diti talo jam iti lambos kasalimbahan baras dusun am kakal tako po miyang pay diti kasalimbahan baras dusun miyang pay daga di GOP jam dat katalo diti po sikaw di kayo hit na kasiwat na mamalakaw dahil konti diti no am siyawi tao nakasaladat mamalakaw ako nang siwatan na mamaramit. Ampun sikaw nagi kumadi kayo hiti minang aramay panguminan dat Facebook Megal di Polinus Gyun Bagang Sagi Iseni Lina Jakat kapisinangan tatuang di GOP ham kapisinangan tanaw tapa am nagid kumadi tabang ko iyagang lansa na lidas kasari kadaw Imas Yus Yusin kapisinangan tatuang DJ ham kain sanay magikinangaw kasalimbahan sa Babi FM kadaw. Ako nagyalingan pasan di Charles Loginon di itin Facebook diti. Kapsanangan tatuang tadaw ka anam. Kadua na pa, datulan ka anam. Dua na ribu, dua na pa anam. Ako matapinay ngawi, tambalot sa Babi FM, Facebook. Ang makikinangaw kasalimbahan baras do sunita sanang kapiya ka daw. Ako nagyalingan pasan di Jena Takag diti. Kapsanangan tatuang di GOP ka daw. Pansikaw, kumana gitin sanay tambalot sa Babi FM. Tabi pibabasan ka daw. Kami senangan natutuwang ni Kumadi Lohin Chiong Naruli Awangino. Kami senangan tutuwang DJ ka daw. Kami senangan Kumaraja Sangkabiyay Kinaruhangan Sitid sa Babi FM ka daw pun sikaw Naruli. Am nagiri Kumadi kayo itaw na nga right pun sikaw. It minamasan na itid panguminan datu WhatsApp nagi. Man ko siwata naman tang Latino makinangaw ta kapag sinding mamilihis ta kapag ginawa tatuang diti sinding di anti maslina astaga na kapiya kinangaw ta kapag

Adoy, narugi na kapelapon Juan na sinurat na tagagayo. Buang sampah ditong sampah kad pensurat. Amsang iraw mo si Makasari rinomos. Gaganan badagi alangan papatam da rinomos dahilad tong patataman dat rinomos. Nung ay sa rinomos, pasarili nga abarisi aw autong. Tungus di puhobon nga abarisi. Olidas, taruol nga ay so. Kainan pasarili nga abarisi. Aw karulat matad mentong.

0: aso ang tamay mo.
1: Hi, kopi boss yan.
2: Pakinangaw no?
1: Pakinangaw no?
3: Sahimbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
4: Naikot si Aswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

West Zone, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katingiligan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katingiligan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katingiligan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalaan talib piulitan mihagal kapanjulikan ng panaludupan mapagirat panamangan katingiligan ni kayunan kawaygan om pulaw maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E-zone, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapon mapat kilometer, papahampit hapon watas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, punak, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng diti tamangan.escom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Hai, kapivosian ng suvab di Diyozu, tapinay ko nga, Vi. Kapivosian, dito dong suvab tarao minggu. Ko, duvang panam iso, ditibuhan ko anom, taong duvang ay bu, duvang panam anom. Miyampay ko bagodaga DJ Elis, teka Elis Marius. Dahil da Sabah VFM, ko sa himban, boss, kadazan, dadong suvab diti. Ano abal Diyozu, tapinay? Hansan da avasi kinaposika di kasadop ko niya, di tinu po. Avasi ni pizan di kasadop. Katahulan di azu, mantad pa di jam, kaapat tong pad minit ni suvab di bayan na kinungaw, di tika sa himbaan, boss, kadazan, dahi da Saba VFM. Mahansan ka tihombus, mayan pa yung nago, gisang may kot jam, ko si Zam, dadong suvab di ti. Tumunay ko nga, Vi, tadaw bay no, tadaw minggu, ko duvo panam iso, ditibuhan ko onom, tadaw, nakontak na ko zo, do, tadaw, kapanandakan to ko, do, tadaw, do, tama, teko, tadaw, do, kivado vokon mo, boss, do, tama, kivado, suway vokon mo, boss, do, apa, kuni, nakontak no zo, tadaw, do, bay no, Easy kayo dati ida Sabah VFM ko sa himban boss kadazan na mamason niyo zo kami na ko sa kumasa vyavi apa sa vyavi tama do kotobian tadaw tama tadaw apa do tadaw bayno kumasa vyavi mohin kusay hansa novasi mahidas tumay mo kyo katahuanan tu nadadi songhun mohin kusay di tavasi pinapagazo da tanak ngawi. Amin na bagi akansanan dito ko sa bagi do tuhun do katay ko i tuhun di tangamuhak po ba mantadyo ho hansan do onwan do kaya nasan do tawasi mantadi binmangon dadi muntok kapiyon do tango sa tarado bay no papango sa do sa hozo muntok do tama kinungo to ko ama kaupusan ko kadi masilus jolis.

Ingkan at bagawin na nga di Zuhozo, mantadi Judith Ongkino, kanda mandi ama, om nagidi masilus jolis ama ko pusan ko, itin po damay no, jam ko onom, apod na papat minit ang suvap id pagunto ko, ansan na hi sa ginawa di Zuhozo na ko nga di Zuhozo, kakamoy hozo paong kapon montok di ama, tekay apa kyo, timpo di titip na ko nga vi, papuhambus di Dio Zuditi ko, Zuvatavan, muntok tadaw bay no. Inotay mo nagay mantad ko pisan Meteorology Malaysia. Inamododong suwap na panga umasam yan pa itong ustopod. It pipiyo kinay zonon. Minka nagi, minsa sadop, gisom dong sadop na po nga umasam. Yan pa itong ustopod. It pipiyo kinay zonon. Habi na kazo, kinay zonon po nang it sakid. Gontob hinasu to sibo na po muntok tadaw bay no nga duvong padam tahu daja Celsius. Gontob hinasu takavas na po nga tahu nga padam apat daja Celsius. Jadi ho no tabi na kong ngavi ko Zuvatavan muntok tadaw bay no. Dadi amansan no to hinasan tabi na ngavi kyo. Nabunehan kibadati diozu i kibadati dogadon na tadaw bay no. Teko kibadati man idamin. Dadi mingat-ingat to memo sungyan na po do sumapu asam. Pintong-intong gontob kinavas na vaig. Habi na zo kuma diozo sang ngizon pa ng itisan da bawang kaya tabinay to bagay ay han aw kito sa mano tiga gyam na kain savat no avaig dadi ho no akon ka na pa zo nga zo sondi nga hamingat tingkat nagi to ina bagay akon na pa ko paingizon idos do tisan da bawang nga inga visong ngizon id it savat do nuhu sa mano kivahan nagi may kantakan diaw song kavasi tana opiang may gay ko ninong andaman ako sa teko nung suva ban na po bago masam umasam nga kahigiganan ako sa nga vi itana taga hamin nga vi sa ngizon id tapinay nga vi sa ngizon id itsavat do nuho dadi ay good jam konom tong pod minute rong suva para hivay abal mantad sa Bavi FM yampay kunago dadi namot ay kutimpo diho kanong timimbus mamuhis do ginavo.

Kopi Vosian, Izou, Inatanel Wallace, Kenneth Mosusi, Mantat Kampung, Nga Pinampang. Kano no mikinongaw, do koso himbaan, bawas kadazan, ngikot vinasi om osuaw tomoy mo. Itisan koto no bon na po, ongo o koso himbaan niti, it frequency, sisam nga padam novo, titik 2 FM. Ba, kano kinongaw takaw?

0: Tepunnya kong Afi, debay nanti jam konom apat ngepedom tahu minit ong suvapid pagutoko. Tadaw bay no tadaw minggu, kodum pong pedom iso di tibuhan ko onom. Atau mazan zo dako gemuan dia zo, atang kangau dati damin ditimpu diti ko ni. Tutu mo ndak bagya, tu tadaw minggu, ko gemuan ditit. Ako na po ko kagumuhan mo. Iti tambahot ako yung kigama do Christian Catholic tumaunda do moy sambayang do tadang minggu. Kapi po siya na tumaunda tabi na ay ahansan awasi kapapanay kyo. Om kiva nagidati tabi na ay nga bida toko di madop nagidati. Inakoga da dati sambayang di kunyabo minintong dati pihawanan mimbuli ko sa dop. Kon ko di kasudap po, di min susuvab di baino. Tu, naihanta ko bagay tipinay, di min susuvab di baino, di jam ko iso, min susuvab, nakahanjul iti pihavanan mimbul. Iin pa yung tinmungan do, minihavan nga iti tinmungan Germany, om nagi Ivory Coast. Manta di da tinmungan do E iti, teko group E, kamay da boho susuvay di. Nangazan na po untuk iti pihawanan na mimbul do Germany Ivory Coast na panga nahantoy do tinmungan Germany na nakapagul do duvo Ivory Coast na panga iso. Kamuzon nahantoy do Germany iti huminawan do Ivory Coast di jam kaapat min suvab di bay no nakanjul po nagi pihawanan mantad da tinmungan F teka group F kamay di. Iyan na pa yung minihavan nga ititin mo nga no Netherlands o nagi Sweden. Nahantoy do Netherlands, nakano gul do himo. Minanumpos do Sweden do iso gul. Dari kumazan na Sweden na pa nga iso gul o Netherlands na pa nga himo gul. Tadaw bay na po nagi, kiva po nagi pihavanan do mimbul. Ito na pa nga idatin mo nga do i po nagi iti. Kanjul le jam kavahu do dongus vab diti ititin mungan Ecuador humavan diti Curacao kaditi ay ket jam kavahu do dongus vab kumata ko vagu ditin mungan do F ay ket jam ko padom duvo tangadaw ititin mungan Tunisia humavan do tin mungan Jipun tadi ho no ano ti tinimungan i mihavan do muntok tadaw bay no tabinay tadi muntok dia zui anangan kozoh do mintong na diti pihavanan no mimbul mega din ako buhas kulitino di kavasa ako sumuang den RTM click om nagi pipio kiva din ako buhas kulitino nung sokyon nung anangan ko domintong domimbul sumuang na po dahil RTM click teko dahil my TV om nagi dahil hivang web ipoin bida om iti na pa nga ISO na kabalay kyo dadi om yan no muntok do auhan kauhanan diazu domintong domimbul suang ko no dahil imega din na buhas ko ditino di dadi om kanot miyambus mohis do ginavo nga pagwi diyo kinungot ako pahay dito ya.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pogo ni kosudong mantok kumainsan muzu kuma sa Savan Binon da timpu di tino po nga Uzbekistan Jordan duva pogun tanini mega Cape Verde Curico duva pogun diti kiva kuang habis sa tangali zong na tuhun magigison.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Jam ko to, duva minute dong suvap id pagunta ko. Hi, kapipos yan, insan po kumadiyo sa katatanod makinungaw diti Sabah VFM, kasimban boss karazan. Tadaw bayan na tadaw minggu, insan po, mamasonzo na kotobyan, tadaw tama, tadaw tapa, tadaw apa. Kumadiyo sa Sabah, yavi, mohoyin kusay. Kiva diti tambahut dahi da TikTok diti no dami namason tadaw bay no paintan tu no da atangkang ngaw kozo iti mohoyin kusay ngavi ka no ko dati tu atangkang ngaw dati do migag tigog dati ka ni tu in bagya ko tigogom tigogi paing kakat ngavi tanak di depan da paing git atin dalam nga mohoyin kusay ko ngavi kada ko tigog da tadaw bay no kaya kada ko tigog tu tadaw bayan na pang tadaw poimbida mentok diozu tadaw do kapamahagan diozu do sabagi sang hunta pa amahan sanda on siko ngavi ti mohoing kusay tako do tadaw bayan no dadi paghuy do kong ko do hozo sumusut tibene ko ngavi may ko diozu pohambuso iti hogo gata mentok tadaw bayan no ipinhabus manta diti ko tinanan pamonan gata saba inom do puhut gata no po nga apod linggit apodam duva sendok sa kilogram puhut gata apod linggit apodam duva sendok sa kilogram gata kapingan au naub grade koiso himo linggit vahu sendok sa kilogram gata kapingan au naub grade koiso himo linggit vahu sendok sa kilogram gata kapingan au naub grade koduva apat linggit duva ngapodam tu sendok sa kilogram gata kapingan au naub grade koduva apat linggit duva ngapodam tu sendok sa kilogram gata kantalan grade koiso apat linggit vahu ngapodam apat sendok sa kilogram gata kantalan grade koiso apat linggit vahu ngapodam apat sendok sa kilogram gata kantalan grade koduva apat linggit tahu sendok sa kilogram gata kantalan grade koduva apat linggit tahu sendok sa kilogram om si kalap na po nga so linggit apodam tu sendok sa kilogram si kalap so linggit apodam tu sendok sa kilogram dadi hono tapin ako ngavi hogo gata montok tadaw bay no hansan na tuhinasan ngavi tapinay ako hobi na kozo imamumutong dagata om kagab dati na papatun dagata diho da tadaw suvab papadagang dagata diho mega ko naka ano itin nako yung savat iti hogo gata tabinay iti napapuhut gata nga opod linggit diho gatang do sa kilogram dadi mantok dia zu hansan do maza do kapoyhan diti nakapoyin savat bago da sunduvan dia zu do mamutong dagata kyo to yan na bagyan nako yung savat iyo hogo gata om akakawas tiko agagazo di ba ko ang kablit ito pinay nga bidato ko da moy pamutong dagata dadi yun no hoga gata muntok tadaw bay no pinahabus manta di tiko tinanan pamonan gata saba dadi ka no tumiang bus mo his iginawa muntok di azu ay so dati ugadon idamin na po o maso dati munguza datinan kinungan iti hozo muntok di azu.

Inkanat mga vinongo di Zuhazo, manta di Steven Bitor, na Hivan Zawid Ginavano, di Heri Nianti, Rara Beluran, am nagihazo di Matilda Mojiun, Agung Agung Kuyuo. Tapi kung avi ikot jam ko tu tong pod minute adong subab diti kung ko diti babazan panakan hozo tadaw minggu dadi ko pendot na ko zo diti tadaw mohoin kusay teko tadaw tama teko tadaw apa i tanda kon to ko da tadaw dubai no manak zo kasibatan ko madia zo da mo telepon diti da konti kyo mamaguna di telepon iko basan da gunon dia zo di o mamason mantok na diti tadaw tama om nagi teko tadaw apa. Jadi mentok di babasan tadau bai no monai mozu pemahavan telepon uka bonku mentok do pason mentok do tadau tama apa no po kia tebinai jadi nung kawasanga iwa donda do mamason kuma

tuhun ngavi di ikop pasan deman di zo pasan nai tak dau bai nan padinge pon bibi dak di memason to kau do tak dau tamak te ko tak dau apa kuma do mohoin ku sai do to kau okey oi ke jam ko tu tong 4 minit adang suap di ti amakanu zo nagi dangado ka sakadazan kuma di zo savia vi sontop di men telefon do manda ni bo pason dia zo kyo tapi nai do kanu no kasifatan iti makikin ngau to kau do suvai do men telefon da detik studio

Dadi kawasa ko do nung ako kanu telepon nga kawasa ko nang gidapo buzo da pason dia zu dai da Facebook dai da WhatsApp nagi TikTok Sabavi FM nakotonda ko nang avio binay mamason sa pahay na kapivosyan ng suvab kung maditi tambahot imaso makinungaw dito ka sa imban boss ka na zanded Facebook meron ako sa di Lucy Linda Liduis Ifilis James Mary Chua Ipol Eric Carol Lisa Liz Patrick Jonas Majakoy Clay Ignatius Lugay Lugay Emmy Emilia Victoria Ng Siping Awang Johnny Jo Imelcio Miziol Andang Lobinjang Mamay Tomuhok Janice Jadi Bintang Florita Losobom Laurentius Steven Bitor I Robert Berto Omnagii Philip Malim Kapibosyan ng Subab Kumadia Zoo Katawadan Tutumoy mo na po yung pada guided Facebook Sabah VFM. Dari kanaw tumi ang bus mo hisog ug ginavo gisam ay kat jam ka tu tong pan medit rang subab may bayto ko di Richard Michael Fu posik ko no mamasik kuy badati dia zui kal pa dati na pa yung adop apo dati na katungag sa sabap no do napudan minintong dati na pihavanan mimbul di min subab di bay no kanaw may bayto ko di Richard Michael Fu posik ko no

0: Tapi nga Avi, diba na niti jam ka to, taong padminit ang suvab, ipagunta ko. Iti na babazan, panakan hozo, tadaw minggu. Omega din ako boss ko dozo ditino di, tadaw bay no. Kopyendot na ko zo diti, kapanandakan to ko do, tadaw ama, tiko, tadaw apa. Manakzo ko si Vatan kumadiyo zo, na telepon na studio o mamason, montok na diti tadaw, poem bibida diti. Nung mamason nga, mamason montok do, montok diti tadaw ama na po kya tibinay. Iva doon na mamason ni mega dito mo imo di mandi zo di. Bahino na po nga mamason to ko montok na diti tadaw po yung bida, tadaw ama. Tadi kabasa ko malefon tin studio. Nung ako kanu manalefon nga kabasa ko nagida popo buzo na pason di zo. Maza diti WhatsApp, Facebook, nagi TikTok, doid Sabah VFM. Ang paghuy do monay mo zo diti pamahavan na telepon wasi dati nung pahamuson ko pa di zo iti ano iti pason bo inatay mo ko manta diti TikTok kapag huna pa nga natay mo ko manta diti TCP kadi TCP diti mamason zo kotobian ta daw ama kuma sa viavi mohoyin kusay ka id pamagunan kadi TCP maza day da TikTok. Ingka nagi i Zandi Dolores Asing, i Shelly, i Alga Sidion, kapivosian ng suwab kumadiyo zo. I timbul tawaw ngayon ka nagi mamason da kotobian tadaw ama kumasa viavi ama i da pamagunan kadiyo diti. Dadi am tayo mo ako iti pamahavan telepon kinungot ako. Isay na nakapaguriti. Oh, naputo. Mga kinaman bago tibinay. Oh, kinungot ako. Isay iti. Hi, Kapivos yan.
1: Hello, Kapisinan. Nakasaban kumaday di DJ Alice.
0: Ah, Kapivos yan. Nagi kumaday di yan. Isay giti di?
1: Itampulan di. Di kampo ka pa.
0: Tampulan. Mega ko susubay. Oho, no di ba no? Tampulan.
1: No, naman tatit. Kadang-kadang na longohon na ako ti manda. Asam na po.
0: Ato po. Tausang po. Ausang ko di sa mo. Avasi oho ka nga ngay sa mo. No ko ni.
1: Inkano po kaya.
0: Ba, tampulan may no. Isa yung kapan no.
1: Ay, ako pa ka pa masa ni DJ Alice. Manong kong si ko pa diyan na kong ni Cindy na kanangan kung makinangaw dito no. It, agung-agung no, no, gaya
0: dito. Oh, i-agung-agung ko yun.
1: Oh, po-adop na tanakir eh.
0: Yeah. Hindi pa nga, ano ka gaya di, ano, mega ko, susuzan mo, doon guguho di ko ni.
1: Yeah, ano di ko siya. Ano na, naku na makinangaw di, kasi ko na nakonin na.
0: Doi, gaya di, om si ko, zon na gito, anangan ko na makinangaw.
1: Ba, mamasa na pati, kapag lupam, kumapa di ADJLS, kapisangan na kasabo, nam, nabi, alam sana ko lang sa alidali, nasa pag-anakan, no?
0: Mm-hmm, katawadan.
1: May gana po, mamasa, nakupad, kansa, nahidat, kit, santob din na nga jadi dat tapa kumad sawi awi at kamalutan labi-labi na kopya ay Abdul Malik sabi na sa ginay lamaranaw ay Maliagom na sandakan ay Maria Jakim na ipapar may bagang sagi na tumending yulo lagi iyagang dat kayo madang Marius Marudim Adila Ikalion Ijani Lunog lagi Ikoyok Men Ipiturus kapitangan dat tada tapa Ikapiturus lagi Ijani Upin Kuruhang daw ilan niya yung kang Ijani Gimbon Iubog di bantay tamparuli, mi asip, ilongki, nam nag-i-dansi, itumas, i-sintom, i-jalina, mi majakong majuna, day matungkong kudat. Itong pinayin ko di, lagampong kakaro ko tabulod, labi ka pia pag-anakan ni Sika, hinggam satur, ansan, anak ang pinanahilam, yung pedpasan ko, ano, naliwan ko mo, masa ni Taliban ko, iro sa sugod. No tatabar no ros na sugod lagi e ilusya tati bibi dahil papar e julita judit may manika garaok ay masan ako at tapos na nga na sa doon tapa sa domingo lagi alansan at dali-dali at sa kakasad at tikib sa doon kalahing ako na ba at DJ Alice
0: kamay gana tuhon ni
1: ano sa 95 na siyam na naho po ng lima umur ko te
0: oh thank you nga ino po kanga ngay oho nga umuhok po yung oho ongo
1: aming kano po kapi ah
0: aba sino po yun kamay gana tuhon ni ino pa gyan nung buldi nga mano po do kapuntak na kapayahan na takaw na po bagay ko ni
1: ka ano ka pia
0: ginavo oho vos kamay di memang yeah. Tetap do pain muhok na po kamay di
1: ka ano po ka pia
0: yeah
1: ka ano di jale
0: yeah katabihan ta daw ama kumadiawe tampulan matagay na ida sa Bavie FM Hansan Vasi om hitas katamoy mo miyampay balakato si mamanta di sabat kyo ba din ako natampulan
1: okay
0: ba itampulan sanghun makikinang utawhi ida sa Bavie FM kaditampulan atuo na tuo zona diti si Zam nga padam himo no si Zam nga padam himo taun na umul ko kalitampulan nga ina tabinay nung ina pagay umul nga man na padam tak na kapayhan tako na pagay kan ita binay ika zo zo vo teka ko vo zo teka inko kakal pada pampain muhok kakal pada higang kamay di nadi kumata ko diti pamahavan dos musut kinangata ko isay ti kapivos yan tabinay
2: Kapivos yan na gidaw niya, DJ Eli.
0: Ah, kapivos yan.
2: Oh.
0: Ano abal?
2: Abal, wasi mo.
0: Isay geti din no, Ivan.
2: Iagang, muntak
0: Iagang kay madang. Kay madang. Oh. Ah. Jadi agang ba? May no, isayang kapano, muntak diti, tagaw po yung bida na to po.
2: Kapag hupo, kumapa niya, may paya na kapivos yan, nakaba, ataw na tapa, ilap paya na.
0: Ika na gida diya, kutahuwa na.
2: Ahan ko na gipo, buat tambah sebab BBM pegali tampulan si kau di pasar itu tampulan Mi Abdul Malik Lungkis Yadila Jenny Upin Si Yubug Thomas Jenny Lanog Sintom Koyok Men Boris Morudin terus dari Sugud Mi Petrus Mi Biduan di kampung Kayumanang Bukit Bapak-bapak ada pergenakan tau. Bapak-bapak pasal kepesenangan dan dengar suap tadau minggu. Kepesenangan yang menjadi menandak di tadau tapak di ketap tamak dan tadau bayan. Kepesenangan lagi di songo biar dengan menandak. Ika kana DJ Konsiko.
0: Ba, ketahuan dan ako no.
2: Ba, dan ako lagi siya.
0: Ba. Dadi aman ta diti WhatsApp kapivos yan nga suvab dadi aw ay excited. Elis Shalilim mamason Elis diti do ano ka diti kapivos yan nga suvab kumasa viavi tambahot ted Saba VFM ka mako nagihivan kuma di aka ko ka i Dominic Lim tamoy mo ka id sambayang ko ka hansando avakas ginawano na humavan din na talwano ka kutumbazay no to pahingasan ka dato sikap ka di Elis Shelly Lim diti pason na sumusot man ta di isay bagwiti ay so ngan kita ko kyo Wilba matad putatan kapivos yan ng suvab ikanigi Maria Jakim Maria Jakim mamason kumasa viavi tambahut ay da Saba VFM mana pa da egisom Z kaditi tovi na pa di mazade da WhatsApp nga i Richard Binginos Florita Kinajil isoy nga vipason dia diti tabi tambahut ay da Saba VFM ikingan mantad egisom Z ka dari kanaw makinungaw da hozo hapas iti manay mozo good mavan telepon kinungaw to ka hozo mantadi Michael George Loling apa id kahangadaan ko sutunan hozo di Kit Karen katawadan apa

0: Nong di Zohozo mantadi Kit Keron kotohdan apa menagabit ko da timpo di jam ko tu apat nga pedang bahaw minit ang suvab id pagunto ko om kapiwasian insan po ko madia zo akal ko miyan pa idago DJ Ellis da da babazan panakan hozo tadaw minggu om tadaw kapanakan panakan hozo tadaw bay na po dit nga po bibida ta ko ditabinay tu ukabon ko montok dia zo imamason montok tadaw ama teko tadaw apa kyo dadi om mana mozog mahawan telepon sumusut kinungot ko isaiti kapivosyan kapinay hi
1: iyo kuy dansi tituaran
0: oh isai dan dansi
1: da, oh itu tituaran
0: okay dansi kapivosyan ano abal
1: awasi mo to sakit to sakit nakarasam no
0: oh audi hasu bo ko ni
1: ano dia hasu
0: ah ba may no dansi pambusa paso no
1: pagulo pam iya po
0: kota huadan
1: aku nangilangan tambaluti ni tampulan de ay konsigo no tampulan tu paling asal kasari kan mamason konsigo to mo tu i anaro mo malat siya man dapat tumuro ko kan tagaw rutin yung dikon.
0: Oh, siyam nga padam himo ka de. Si Zam nga padam himo.
1: Oh, eh. Oy, o si kawo ko na to. Ako ang iyan. Nagari na tapaom. Yung nga mamasan na isay na pita nga tapa-tapa na no, nga na bo may pagpilasa na tapaom. Ako po yun pala. Iyan ka sa nari nga nagari na tapa. Iyan ko na ba nga umuro ko na ba nga limo na po na limo. Ako nang hilingan ni Tamatamalati, Tuaran, ni Lungkim, Yasip, ni Torwang Kuhi, nangay tamuhi, na keke. Ano po kung pera, ngunit na radio na. Wala tayo ito, na radio tako, radio. Ano ni, santo ko dito. Nang tayo papen, kasi na ando tadaw tapaw tama. Dari na to.
0: Ii no?
1: Oh, rino.
0: Ba, kato na ahansan pa yung mga vinong kapanok yo, tabi na?
1: Oh, dahil na ka po.
0: Ba, din ako no?
1: Oh.
0: Sa hun makikinong ako man tadi tuaran. Dadi, maza di ti TikTok, ilenlen, kadi lelen mamason zo da kotobian ta daw apa, kumadi apa ko i Joji Mobinsil, o misawa ko ka i Matris Kuyo, kadi ilenlen di ti mansa na pa yung ako, i naait na inong kapan kya. Sumusot i Mendy, kadi Mendy, mamason zo tabi ta daw tama, kadi ti kumasawa ko, kotahuadan din ako ginavano dagay kadi Mendy hindi tabi ko ngavi kapasa ako nung gidapap buzot na pason niya zumaza dahil da TikTok kohombus ko niya zum muntok na kay Han niya zum punagit naman ako ngavi kyo iti na po tadaw da tama bo tadaw da tapa kamay di ako na po ko tanda kon iti mohayng da kusay nga kadata ko hivay iti mohayng tondo i osang hunan ipapagazo da tanak diyo ho nga kabasaan na gimaan to ko boso do isumono adadi do tina om sumono adadi do tama kamay di dadi muntok nga viditi mo hoing tondo i osang hunan kotobian ta daw tama nagi kumadya zu om hansan do avasi om mohidas ka utamoy mo miyampay do paganakan dia zu timpo do kanun da timpo dia zu da papagazo da tanak dia zu do sang hunan tu izia zu na tina om izia zu na gyo tama kamay di dan di manay mo tawag pamahawan telepon kinangot ko aw isaiti kapivosyan
2: opis sanangan nga subam maya na pinailis
0: kapivosyan lagi
2: Sige, oh, iba.
0: Petrus mantad tambunan.
2: Yeah.
0: Dadi ano abal Petrus?
2: Awasin lagi. Pason sebelum may sumang panambayangan tim. Magano pa kasiwatan nan mamasan nan tambanot nan dadaw tapa tama may na.
0: Naikot vinasi ba may no pamu sa pason no.
2: Ba pagulo pam umak niya ulis. Tangan dadaw tama umadig ni tapinay tapulan ino di katulwadan umadig tapinay tapulan no nakanon kasiwat nan minamasan na ganun dadaw tapa may na umane digi iagang katuladan ng umane iagang minamasan ng ari umane digi ni Abul Malik apsinangan na napaway ng umane koyok men nangan na napa umane digi ni Sewang nekot hilmo tambal kagin sawa ba FM ni wele na man na pa leta e gisam jet tam tingamong na ngayon at yung kapsinangan na tapang tama lawli na po na mamasan na pinayong nilang kampung inabong nampang megalit mahayin kung pandu no saratus yung pagtaon na umunaway nam kakal pa nila awasinan harap-harap ang alidas-lidas ngay at naiwin tapa tama nilin kampung ikakadilis
0: aha katuhadan Petrus
2: mana apalis
0: ba din ako no ngayon nasa bayang
2: okay baba
0: Ladia pason mazaditi WhatsApp natoy mo kuman tadi Marius Marudim kapivosian ng suwab tarao minggu dedaw DJ kaditi mamason sa doktobian menandak tadaw apa ka kumasa viavi mohin kusay ka lagi kuma dia suka kal padoki vado apa kaditi main not dah ahansando pantangon not dah dia zu ngaduva mohin dia zu ka tu susama tinung aino na di mahoing kabago di Marius Marudim pason kuma diti tuhuntong muhok labay na baiti kani katawadan ni na pason oi Marius Marudim sumusut i Shelly Malantiu kapivosyan ng suwab tarao minggu shalom ka izaw i Shelly Malantiu mantad klirip kinarut mamason zo kuma topinay makikinangaw sabah VFM hansan hidas tako tumoy mo tabi pibasa nom katobyan tadaw apa kuma di apa ngavi day da pamagunan kadi Shelly Malantiu pason tovi na maza day da WhatsApp kapivosyan ng suwab oi Ryan Kudingking nga mamason zo kutobyan tadaw minggu om nagi kutobyan tadaw tapa kumasa viavi apa id pamagunan kadi Ryan Kudingking dite dadi om auzi di manam pamahavan telepon tabinay papa mungkin nga untuk kabagdo hozo mantadi Dennis guys timpu di paguhu om nagi di Hazo di Joseph Laudin, tama.